baby. Kato singonanga, baby. Kati mageno kananga, kiri juwagi. Ayuane tum kananga, kota. Ane yuane tum kananga, lelo. Kupija ayuane tum, ah baby. Atricha ayuane tum kananga, kiri juwagi. Yawinwa dongo kutogura, kimanyi.

0: akoni simo chako manyo wendo nyadundi onge mita
1: taka reaction mosangi ni asmi
0: akono simo konyo yakum okwanyo ema konya mita ikudika paya na mogi wachango anokwanyo konyo jawer okwanyo ema konya mita
1: epchianda ya uyo
0: akono kwanyo golot Otomiya taninde kena
1: Shemengi biro Kibu kibigido gya chia
0: Shemengyo kwenyo golot Otomiya taninde kena
1: Kalemar kisofi

onge kata mali nyathini kumona wuoth kode opiyo an aonge kata mali nyathini kumona ng'iewo ne fanda opiyo an gi pesa pi nyathini kumona ng'iewo ne sanda opiyo an gi pesa pi nyathini kumona ng'iewo ne taska jago ma an gi pesa soda aho chieng' udogo ma osnadi kwelim kaachiel gi Walter.